Yeba ke ngu. Usenzo Khumalo uthi kuthe apho ndinyathelwa kuthe apho ndisiva kunzima ndathandaza itshwinto ithi suhuqa wedwa nje lo mthwalo ukhona umntu onowuphosa kuye yiyo loo nto esithi kuthi masive ixhala lakhe lethu masiliphose kuye ngoba yena usikhathalele. Uzasibamba ngesandla sikhuphe kwisimo.

somandla ey lalelani bazalwane mangifike emfihlweni noNkulunkulu ngikhuluma lezinto bengithi ngiyakwazi ukuzenza fike ngimtshele ukuthi lento engishumayele ngayizolo yangehlula